kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul nya duige ya. Telo manang waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupul kami merah. Jod pakuyo tu. Apa-apa. Na ulah mayung wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat. Telah dah.

0: Luwan ka nga, pinali hari. Sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: YFM, Sibulay,
2: Sa Dalamay.